utamlilia nani? Yesu ajaporudi wewe. Lilia nani? Parapanda ikipigwa we. Ai! Nakwambia. Ibrahim Gumba pale. Na Stella Gumba pale na kibao hicho nakwambia mpendwa msikilizaji. Kilio kilio.